Hey, that was 6 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Parang medyo pumiyok tayo dun, ano? Pero hindi naman. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ay! Again, good morning! Sa mga kaka-tunin lamang po sa ating programa dyan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ay! How's your morning, mga kapatid? It's Thursday. Tama ba? Tama. Thursday nga po ngayon, September 24 is our day today. Ay! So may mga due date dyan. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Bangon na, bangon na, bangon na. Sa mga nagtutulog-tulugan pa lamang dyan, ay! Parang walang ano, parang wala kang ambag. Ayan bagay sa bahay nyo, nakalimutan mo! Ang dami agad sumasagot dun sa ating katanungan. Pwede wait lang! Buksan lang natin itong programa muna natin. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga maaga pong nakatunin sa ating programa or kanina pa nakatunin sa ating programa at naghihintay sa atin, magandang umaga po sa inyo lahat. Naway, naging magandang umaga ninyo, naging maganda ang gising ninyo, especially sa mga on the way na sa kanikin ng mga trabaho, eskwelahan, o sa kung saan-saan pa man yan ng mga prior commitments ninyo. Ayun, may prior commitment ka, kapatid. Merong ang sideline ngayon. Meron na namang pera. Nga ba? Totoo bang may pera ka ngayon? Anyway, ano bang agenda natin ngayong umaga na to? So may mga ano dyan na ganap sa buhay nila na kailangan ng maaga-agang atensyon. Eh bumangon ka na dyan, mag-almusal ka na kapatid. Diba? Samahan mo yan ng kape at saka ng tinapay, yung pandesal, diba? Parang namimiss ko tuloy yung pandikoko. Sana may nakikinig na bakery sa ating umaga ngayon tapos madala rito ng pandikoko. Pero ba ba yun? Parang tagal ko nang di nakakakita sa mga bakery ng pandikoko. Sa mga maaga po nakatunin sa atin dyan sa may tumawin ni Isabella, good morning, good morning, good morning! Sabi kasi rito, hello DJ Max, good morning, hello to my sis Daniela and to my cousin Doc Bakiran and to all Santiago listeners from Bernard of Tumawini. Good morning, Sir Bernard! Meron nga po tayong katanungan na ano, dapat nating sagutin na naman dito. Pero bagay, good morning sa mga classmates natin dyan, sa mga tapsiyan, sa mga faculty and staff, sa mga parents po ng ano ng mga tapsiyan natin, mga classmates natin of course. Faculty and staff, sa lahat po ng mga campus administrators to Doc Michael Kilang, Ma'am Jo and Doc Reynald, good morning, good morning, good morning. Ito ang ating katanungan mga kapatid na bibigyan linaw sa loob ng 4 oras na tayo magkakasama-sama sa inyong mga mamunting buhay. Ano ang sign na galit na ang partner mo? Again, ano ang sign na galit na ang partner mo? Sa mga viewers naman po natin, power tap naman kayo dyan para malike nyo naman yung video. Hindi yung puro comment-comment lang, tas nude-nude lang, maglike naman kayo. Ay! Galit na galit yan. Ayan, thank you po for liking ano, ha, our live feed ngayon. Ay, nako! Ano bang ano natin ngayon? Ano ang sign na galit na ang partner mo? Yan po ang ating question of the day, mga kapatid. Ang hindi mag-like sa ating live feed ngayon, mamalasin ngayong araw. Share-share tayo ng kamalasan sa buhay, mga kapatid. Ganyan tayo eh, no? Ayan, sabi kasi rito ni Alexandra, we've been married for 5 months. Ngayon niya lang sinabi na matagal niya na akong di mahal. Na fall out of love, gano'n? Again, ulit. We've been married for 5 months. Ngayon niya lang sinabi na matagal niya na akong di mahal. Nagpakasal pa kayo. Anong nangyari? Di dapat hindi na lang nagpakasal, di ba? Hala kayo, na ayaw mo ipahawak sa'yo ang ano-ano, nagagalit siya agad. Ganon? Ayaw ipahawak sa'yo? Former students po ng Tops Alicia here, Kamis, mag-broadcasting from user not found. Pabati po, Tops Alicia po. Hi. Big shoutout po sa mga listeners natin dyan sa Tops Alicia. Ewan ko, nakahook na sila sa atin ngayon. Parang alam ko, hindi pa gawa ng nagkakaroon tayo ng glitch sa ating internet system. Grabe yung pinagdadaanan si, ano, si Alexandra. Nagpakasal pa kayo, kapatid. Shoutout po, grade 12 Pearl, batch 2026. Pearl, saan po yan? Dito po yan sa, ano, sa Tops Santiago ba yan? Tama po ba? May bagong siya pala nagsasalita. Bakit ayaw mo? Ayaw mo ako yung nagsasalita, kapatid, ha? Kapatid na... How do you pronounce your name? Julie. Dito na si... Crollo Lucifer. Ayun na.
Okay lang yan, matagal pa naman kayong magsasama, babalik din yan, hintay lang. Naku, may pinagdadaanan na nga, ito talaga, loko-loko talaga itong si Lucifer. Matagal ka nang, ngayon lang lang sinabi, kasal na kayo ng 5 months. Ay, sino yung lalaki na yan? Dapat ma-ano yan, ma-wash out yan. Grabe naman, or na-fall out of love, or may iba nang nagpapatibok ng puso niya talaga. Siguro kapag hindi na siya nagsasalita or naimik, that's a sign na galit na siya. Sabi dito ni... Sino ka? Again, ano ang signs na galit na ang imong partner, kapatid? May senyales ba kapag alam mo nang nagagalit na siya tas dumidistansya ka nalang bigla? Ganyan. Sabi dito ni Blank Space kasi siguro kapag hindi na siya nagsasalita or naimik, that's a sign na galit na siya. Ano mga ano, pinagkaiba ng nagagalit na at nagtatampo na na, ano, na partner natin. Di ba kapag galit na, physical na ba yun? Kapag nagtatampo ay ano lang, emotional. Walang jowa to sigurado, sabi dito ni... Ikaw yun! So siguro yung walang jowa dyan. Nandamay ka ba ng mga viewers natin? Then isa pa pala kapag hindi na nagpapaamoy ng underarm niya. Ano naman? Ang bantot naman ng galit niya. Ganun pala kapag ano, hindi siya nagtatampo. Amoy mo yung underarm ko, te. Huli kasi naidkick dyan, ano? Hindi nagsasalita pero may subtitle yung tingin niya, sabi dito ni Blanco. Gadot Blanco. May subtitle. Ano may subtitle? Ano? What do you mean may subtitle? Hindi nagsasalita pero may subtitle yung tingin niya. Ay, ano, nasa inner thoughts niya yung galit niya, ganyan. Deep inside sa utak niya, sinasabi niya, ito talaga buisit na to eh. Mga ganun-ganun, ano? Ang baho ng trip, sabi dito ni Ahas. Kaya nga, ang baho naman ng trip nun, hindi nagpapaboy ng underarm. Ang antot, be! Mamaya may ang hit yan eh! Ano ba naman yan? Sa bagay, kapag mahal mo naman talaga, tatanggapin mo yung amoy. Parte na lang ng samahan nyo yun, di ba? Dati, nung magjowa pa lang kayo, nahihiya pa kayong umutot sa harapan ng isa't isa. Ngayon eh, amuyin mo! Ganun-ganun na eh, no? Oy, ano po ha, paki-like po yung ating live ngayon. Ang di mag-like eh, mamalasin. Mga 10 years, ganun. No? Ayaw niya makipag-S, sabi niya. Alam, ganun! Sa bagay naman, ang awkward naman kapag ano eh, no, nagagalit or nagtatampo siya, tapos nakipag ano, nakipag S. Diba? Wala lang eh, dead malak.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, brown, black, pink, violet.
1: Very good. Malakmakan.
2: yun lang.
4: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
2: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
2: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
4: Ganun po ba, inay?
3: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
4: Kasi mahal din kita, inay.
3: Yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagbabatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano, Nueva Vizcaya.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Vamos a cantar de todo ahí.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: This is your 24/7 FM Taps Radio.
1: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
2: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
3: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Angge, ako kasi yung nanalo.
3: Ah, eh, yun lang.

0: KBS 탑 라디오.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
2: Nay, hingi po sana ako ng 500.
3: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
2: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
3: Ah, eh. Yun lang.

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila. Dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa Taps para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa Taps Aurora Alicia Isabela.
2: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
3: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
2: Yun lang.